0: samba ka hata ki phete hape kiri kiri o ki
1: me ma phole
0: kiri kiri chanya chola u chola chodi chanya na le kesi mo balle hai ho balla e sia tedi
1: mo
0: ke khala ke ma ta ke nyuru sa thaba le ta tala ma di ke le sa mo le ka di ba tshe ni ki ta banana mo ga mo kwe na o thabile ke bone ha ko ba ki sa pega ni go bona ka nka foto ka ke mo buka senepe.

0: Hindi talaga tayo magkatulad. Ang lit-lit mo pa. Buti ka nalang buwi. May gatas ka pa sa labi. At hindi ka patuli.
1: Whoa!
2: Teka. Bakit pareho lang tayo? Hindi patuli. Bata pa kasi. May gatas pa siya sa labi. Gatas kasi iniinom niya. Kayo, anong iniinom niyo? Kape?
1: Whoa!
2: Sige, banata mo na matindi para matauhan.
0: Dapat na kayong minom ng kape. Para isipan nyo, magising na rin. Hindi talaga tayo magkatulad. Hindi talaga tayo magkasigaling. Dahil masangat ako. When I speak in English, boy, you might get confused. Alam mo, mahal magbenta yung utak mo. Bakit ka mo kasi slightly used?
1: Whoa!

0: Bonjour et bienvenue sur Global
1: Radio Digital,
2: the new digital channel qui s'appelle Global
3: Digital Nom Radio.
1: Radio Global.
4: Still your favorite radio station for me in digital format.
3: Digital Radio Global.
5: GLOBAL.
6: Global.
0: Hello?
7: You are listening to 4EB's digital station, Global.
8: Welcome.
7: Listen online to 4EB FM and Global on digital radio through our website.
9: 4EB.org.au
10: 4EB, of course, dito tayo sa Global Digital Radio. Joy, na-overwhelm pa ako kay Uma habang...
11: Kay Uma, oo. Nakakatawa siya, no? Alam mo, yun yung mga gusto kong klase ng tao na very, ano sila, no? Yung parang... in spite of all the achievements na-achieve
10: they remain humble.
11: Humble talaga. Tsaka yung gusto ko doon, yung talagang sincero ba?
10: Opo, opo.
11: Kumbaga yung walang insecurity. Kasi kung ikaw insecure kang tao, you don't need to... Example, pag may nakikita ka sa mga kapaligid mo na naging successful or whatever.
10: Hindi mo naman maalis yun. Pero, diba? Gumawa ka din ng sarili mong diskarte lang. Mag-reach out ka sa mga tamang totoong tao na para... willing naman din talagang ayusin ka o tulungan ka, di ba?
11: Kaya lang kasi, syempre, yun yung hiling natin, hindi naman palaging ganun.
10: Maraming pero challenges diba? Yan. Maraming naka...
11: Totoo.
10: Kumbaga, nakatali ng mga klase ng pagsubok na bago ka subukan, yung talento mo ba, ayon doon sa binugusto mo. Kasi baka mamaya may talento ka na hindi naman para doon.
11: Tama, oo.
10: Alam mo yon, o kaya meron namang oportunidad na akala mo okay sa'yo, pero kulang pa.
11: Oo.
10: Hindi ka pa hinog or hindi ka pa talaga para...
11: Para sumabak sa mga ganun klase
10: So, pumunta ka sa mga talagang pwede namang magbigay pa sa'yo ng tamang
11: kasi,
10: mga
11: kasi guru,
10: daan.
11: Oo. Yung naaayon para sa'yo, di ba?
10: Pwede naman talagang laging sumubok, di ba? Lagi ka lang sumubok, di ba? Pero nandun nga yung open-mindedness, nandun din yung, kumbaga... Pag-aralan mo rin muna.
11: Oo.
10: Kasi ano yung sabi na practice makes it perfect.
11: Tama.
10: Right? Diba? Correct. So pag talagang kabisado mo, kaya mo. At kung kaya mo, ay kaya niya. At kung kaya niya, ipagawa na niya. Ipagawa na lang yan sa iba. Diba?
11: Sila-sila na lang.
10: Okay. Alright. Anyway, let's go to our Philippine news. Kasi
11: ayan,
10: kanina, nagmamadali kasi siya eh.
11: Oo, kaya inuna natin Pero thank you so much, Upma. If you're listening, I know that she's listening at the moment as they're driving back home. Thank you
10: nasa
11: so much.
10: Naman tayo, diba?
11: Thank you so much for joining us here in Pinay Chika. You really appreciate it, diba?
10: Opo. Okay. Now, pagdating naman sa atin sa Pilipinas, ano ba nangyayari sa Pilipinas?
11: Ano na nga ba?
10: Abot-abot din ang kanilang mga, alam mo na, nasasayangan ako ng oras talaga dyan sa klase na ginagawa nilang impeachment na yan eh. Tapos sa totoo lang talaga tayo eh, no?
11: Oo,
10: sayang na ang pera, sayang na ang oras, sayang na mga bida-bida.
11: Kailangan pa ba?
10: Gamitin na lang yung utak nila sa itutulong nila sa ating mga kababayan sana, di ba? Yeah. Ay, by the way, thank you muna pala, Joy. I know you were busy, pero nung time na nagkaroon din ako ng pagkakataon na meron ding tumulong sa akin na para magbigay din kami ng tulong.
11: Para
10: sa iba.
11: Congratulations, so, Ate Jem.
10: The Music for Cause, hindi
11: tama.
10: Ko yan para... alam mo yon sabihin na ako lang o sa akin lang. No, no.
11: To you and your team, congratulations.
10: Ang daming talagang totoong tao na umalalay, na nagsabi, sige, susuporta kami. Magbibigay kami. And especially the Gold Coast performers, the Gold Coast team, yung nagkaroon ng Gold Coast Festival na mga... naging leaders doon na nagkaroon sila ng show.
11: Oo.
10: Talagang sumuporta sila at talaga namang yung kanilang mga performers, ha? Talagang magagaling. Kaya naman nagstay yung mga tao.
11: Oo, talagang performers.
10: Oo, at habang nagstay yung mga tao, doon naman namin hinihikayat na tumulong sa ating mga kababayan sa Mindanao. Kaya, of course, first and foremost, nagpapasalamat ako kay Tita Mary Ann Bumi. Talaga lang. Hindi siya nagdalawang isip, wala siyang keme, wala siyang sinabi na ano ba yan? Paano ba yan? Walang tanong-tanong. Sige, Gemma, tuloy natin yan. And especially, of course, Tita Esther Hoy!
11: Hello! Yeah!
10: Yeah, mga T. Ilocano, at saka, yun nga, kagaya na sinabi ko, yung mga performers sa Gold Coast. Si Feli Lacorte, si Cheryl And then Cheryl ng Gold Coast, Kimusing, and of course, yung presidente, El Presidente ng Gold Coast Festival, ang aking tukayo, si Gemma Encinares. Maraming salamat at maaari pang sana bigyan tayo ng pagkakataon na, na magsama-sama uli para tumulong lang.
11: Oo naman. Diba? Marami pa yan for sure.
10: So, okay, sa Pilipinas, ito na ang mga nangyayari. Sabi, Vice President Sara Duterte's historic Senate impeachment trial is dominating today's headlines. Talaga lang. Grabe. Wala na ako nakikita kundi puro yung impeachment. With the lawmakers hearing testimonies and legal arguments regarding her political future. Additionally, the State Weather Bureau Pag-asa... Oh, ito pala ang weather naman. Additionally, the State Weather Bureau Pag-asa is monitoring a low-pressure area on the track to enter the Philippine area. Ayan na naman. Philippine and Philippine area of responsibility. O utang na loob, magkakabagyo na naman.
11: Grabe
10: ha?
11: Naman, ano ba?
10: Umayos
11: tama
10: na naman kayo. Mag-donate na lang kayo. Tumulong na lang kayo. Oo, at paghandaan, 'di ba?
11: Oo naman.
10: Wala nang ibang makakatalo kundi ang maghanda.
11: Tama.
10: Okay.
11: At magtulungan after.
10: Opo. O sige, take it away. Ano naman ang balibalita dito sa atin sa Australia?
11: Australia. And dahil Australia naman, English naman tayo ngayon.
10: Wow.
11: Ayan.
10: Pa nag-i-English eh.
11: Okay, go. Radical changes to Australia's tax rules could have alarming unintended consequences for the entire nation, a finance guru has warned. The Albanese government says its new capital gains rule will tax real profits rather than gains caused by inflation. That sounds reasonable. But the way the system works could produce some strange results for Australia who invest in shares. Former Treasury official Joe Francis explains the problem using the four major banks. He looked at what would have happened if someone invested $10,000 across Commonwealth Bank, NAB, ANZ, and Westpac, and held those shares for the past 20 years. All four bank shares rose over that period, but inflation rose by about 73%. That means that shares needed to rise by more than 73% just to maintain the investors' purchasing power. Commonwealth Bank comfortably beat inflation. The other three banks rose in dollar terms but failed to keep pace with inflation. Put another way, those three shares look like they made money on paper. But the investor could buy less with the proceeds that the original money would have brought over 20 years earlier.
10: Tagalogin mo.
11: Ang hirap. Ano ba? May challenge?
10: Okay. Ano lang ang bagsak niyan?
11: Ang bagsak lang nun,
10: May tax.
11: Tax lang naman talaga yung pinag-uusapan. Ang haba naman itong sinabi nito.
10: Oh, pero yung mga tax naman na binabayara natin, nakikita natin, di ba?
11: Ang sinasabi lang ng nila dito, actually, is yung danger ng mga taxpayers natin, ate. Kung ano yung pinaka-best na bank na dapat nating pag-investan, ganyan.
10: Okay. At saka hindi nga, ang tamang pagbabayad ng buwis, nakikita mo naman na may progreso. Di ba? Yeah. Kahit bayad tayo ng bayad dito, di ba nakikita naman natin yung resulta, maayos, di ba? Tama. May mga talagang pinupuntahan.
11: I think the reason why they're checking all these banks ate is because young Australians nowadays is really looking on investing sa mga homes. Parang buying homes, di ba? Ganyan.
10: Oo, di ba? Tita Dixie! Pinaasas talaga eh.
11: Kamusta naman? Yun na yun.
10: So, kung kaya nyo naman na talagang makaipon na para magkaroon ng sarili nyo pang bahay, go lang talaga.
11: Go lang talaga, totoo. Mahira pero push natin yan.
10: Oo. Anyway, tutuloy-tuloy ko na rin yung mga events, if I may, with your permission.
11: Yes,
10: kasi next month, anong buwan natin?
11: Buwan ng wika.
10: Hindi, ano muna yung buwan?
11: Excited, August!
10: Yeah. At pag Agosto, ano ang klase na okasyon natin na talagang national celebration.
11: Buwan ng wika?
10: Yun, nakuha ko
11: naman pala.
10: Sige nga, magbigay ka nga sa akin ng parang tongue twister. Mini-mechanico ni Monica, ang makina ng minika ni Monica.
11: Wala na, tapos na yun. Hindi na alam ko.
10: The end.
11: The end.
10: Okay. Okay, kasi kanina, of course, ako bilang volunteer. Opo, at lubos naman ng pagpapasalamat ko sa tiwala na ibinigay ng ating consul. At kasama ang suporta ng FABS at yung aking sikat theater group. Alam mo, lagi ko talagang pinagmamalaki na tuwing buwan ng Agosto ay magkaroon ng malaking celebration ang ating national language or magkaroon tayo ng pagdiriwang ng buwan ng wika. Mm-hmm. Importante yan sa history natin yan.
11: Tama,
10: diba? Kaya naman, ang sabi nga, inihahandog inaasikaso na namin to ng Konsulado ng Pilipinas sa Queensland or the Philippine Consulate Queensland. At of course, with the support and assistance of FABS Filipino Australian Brisbane at sa suporta ng Sika Theater Group, malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa isang natatanging selebrasyon, ang taunang pagdiriwang ng
11: Buwan ng Wika.
10: Sa pagdiriwang na ito, magsasama-sama ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang rehiyon, bibigkasin ang kanilang mga dialekto at lalawin ay shushu ayan
11: itawid
10: ayan
11: mo
10: ayan.
11: Yan itawid mo yan
10: lalawin lalawiganing wika ayan, lalawigan kasi yan eh
11: na itawid din
10: at maging ang kanilang galing sa pag-awit ah pasok
11: ay,
10: ka na
11: ay grabe
10: oh, pumunta ka at nang kumanta ka
11: ayan
10: doon
11: ayan na ako nga
10: ano kakantay mo ako ang nagwagi tapos po meron ding pagsasayaw pagtatalumpati at ang pagpapatikim
11: ay gusto
10: this
11: ko
10: my favorite ano pagpapatikim mga... ng mga kanilang natatanging mga masasarap na lutuin
11: ay gusto ko yan pag food
10: at ito ay para sa pagdiriwang ng ating nakagisnang wika kultura at pagkakakilanlan bilang isang bansa.
11: Grabe
10: kaya
11: siya,
10: po kayo
11: oh.
10: po ay magparehistro upang kayo po ay makisali sa libreng masayang okasyon na to at ang pagsali po at pagrehistro ay nasa Philippine Consulate Facebook.
11: Oo.
10: At pupunta din naman, pwede naman sa website din. I-type nyo lang Philippine Consulate Queensland. Maraming ayan. Salamat
11: pero,
10: po.
11: Pero Ate Gemma, pag may mga gustong umaten, kailangan ba naka, ano, anong
10: magpaparehistro. Ah. So, halimbawa grupo.
11: Oo.
10: Halimbawa mga Ilocano, mga oo. Bisaya, mga Kapampangan. So, iba-iba kasi kayong dialect, di ba? Sige, magsama-sama kayo, ipunin nyo mga tao nyo, irehistro nyo,
11: oo.
10: At magdala din po sana kayo ng kahit konting kakanin o konting special to share.
11: Oo.
10: Para po malaman namin, ay, ang sarap pala ng luto ng ganito ng Kapampangan.
11: Oo.
10: Ay, may ganito palang putahe ang mga Bisaya.
11: Parang potluck, diba?
10: Opo,
11: ang ganda
10: opo.
11: Naman.
10: Although meron din namang hinanda ang organisasyon na tumulong at kakaroon ng, pero syempre, isa, kasiyahan.
11: Oo, pero isa yan sa mga kultura natin, mga Pilipino.
10: Ay, hindi mawawala yan.
11: Talaga, food talaga, pagkain is very important, diba?
10: So, yun nga,
11: ano
10: pa?
11: And what is happening, Ate Gemma?
10: Oo naman. Hindi ko naman sinabi, no? August 22.
11: Ayan.
10: Opo. So, meron na tayong pwedeng reservation hanggang August. Hindi naman reservation. Meron tayong hanggang August 20 para po tayo ay magrehistro.
11: Ayan.
10: Masaya to, kasi... ito na yung time na tropa-tropa kayo ng mga ano nyo eh.
11: Oo.
10: Ng mga lalawigan nyo eh. Tama. Ng mga probinsya nyo eh.
11: Makikilala mo yung mga taga galing sa same isla, same na lugar, diba?
10: Oo. Tama. Baka may mga may Waray.
11: Sa mga single, ito rin ang magandang lugar.
10: Ay, oo.
11: Hindi mo rin alam.
10: Baka
11: diba?
10: May pinagtagpo.
11: Oo. Diyos ko, yun na naman tayo sa
10: halimbawa, yung Kapampangan, pinagtagpo dun sa isang Tikulana. Ikaw, sino ba isasama mo?
11: Wala.
10: Bakit?
11: Wala, masaya tayo. Go lang.
10: Yeah. Ay, shout out pala ako sa mga, of course, sa mga kasama natin dito na broadcaster sa ating 4EB Global Digital Radio. At nag-uumpisa tayo na meron tayong Monday na programa, ang Magandang Gabi Brisbane. Yan po ay nag-uumpisa ng alas 6 ng gabi sa FM. At meron pong Martes.
11: Mm-hmm.
10: Kasama sa Monday ang Jeepney, tapos ang Martes meron din yata dun sa Mabuhay. Kasama na rin po ang Usapang Kultura, Let's Talk Arts, na pag-Miyerkules. And meron din kay Nikki Anasin ang kanyang tunog lokal.
11: Oh, hi Nikki! Opo. Hello po.
10: At actually, ito no, anuhin ko lang, parang introduction lang. Dito sa Pinay Chika tayo, minsan kasi may challenges na hindi tayo nakakapag... hindi ako nakakapag-program. Kasi nga, minsan, bisibisihan kayo eh.
11: Sobra,
10: di ba? So, pero ngayon, ang mangyayari, ang dami palang lumapit sa akin na gustong, tita, pwede ba kaming may sa'yo, guesting? Pwede kaming may isishare na also inspirational stories, ganyan-ganyan. Iyan ngayon ang umpisahan natin.
11: Ayan,
10: at ito na, di ba, ngayon.
11: Magsimula na nga kayo.
10: Oo. So, meron din tayong pang-bagets.
11: Oo.
10: May lumapit sa akin na gustong magkaroon ng sharing ng kanyang istorya sa pag-broadcast. meron ding konting counseling.
11: Wow, ha? Grabe. Oh, kailangan diba? Ko yung counseling.
10: Importante i-counsel sa ating yan. Diba? Lalo na sa mga kababaihan, sa mga klase ng mga pagsubok na dumarating sa nanay, sa mga girlfriends.
11: Ayan.
10: Lahat puro tungkol sa women empowerment. Oo. Mga paladesisyon.
11: Tama.
10: Oo. So, hanggat maaari ang Pinay Chika tayo po ay nag-iisip ng mga avenues, nag-iisip ng mga maitutulong pang tamang klaseng, ano ba?
11: Subject.
10: At saka ganun. Pag-educate. Kailangan in-educate mo ang mga totoo. Listeners mo.
11: Tama.
10: Di ba?
11: Kasi ano ba, ano nga sabi nila ate, yung kaalaman is power yan.
10: Oo. And with power, yung responsibility.
11: Responsibility.
10: Oo. Kailangan, ano mo din yan, naiintindihan.
11: Ang lalim natin, yung seryoso natin, kasi nagsimula tayo sa mga ano.
10: Oo. Hindi. Akala lang kasi nila, ang Pinay Chika, alam mo yon kwento-kwento, alam nila parang katuwaan lang. Pero ngayon, nagmamature ka na eh.
11: Or hello, parintahin na tayo. Kailangan din.
10: Diba? Kailangan i-share natin lahat oo, ng naman. Para maging mas
11: oh, speaking of,
10: marunong pa oh, ang klase ng ating mga diskarte sa buhay.
11: Oh. And speaking of, because na-mention ko rin, I just wanted to greet one of my good friend, Jack Whitton.
10: Hey, Jack!
11: Hi, Jack! Happy birthday! Thank you so much! Wala naman. Thank you. Happy birthday, Jack. That's it.
10: 1, 2, 3!
11: Happy birthday to you!
10: Happy birthday!
11: Happy birthday to you!
10: Happy birthday!
11: Happy birthday!
10: Salamat po na mga birthday!
11: Jack!
10: Happy birthday! Ulit. Happy birthday!
11: Wala na.
10: Sige, tuloy mo lang. Happy birthday to you!
11: Wala na. Practice! Wala, sorry, wala. Jack!
10: Happy birthday to you! Okay, magbabalik po kami. Maraming salamat po din sa mga nakinig ngayon. Maraming salamat po sa guesting na
11: si Upma,
10: pinarating nyo din sa amin na interesado talaga kayo. At sana lang po, tuloy-tuloy tayo, Joey, no?
11: Oo naman.
10: Welcome back, Joy!
11: Yay! Hello, grabe! It's been a while, guys!
10: Kailangan ka lang naman i-follow up, eh. Di ba? Yun lang naman yun, eh. Ipa-follow up ka lang naman, eh. Andiyan ka lang naman palagi. Diba?
11: Oo naman, at hindi ako nawawala.
10: And I'm very thankful talagang ang support mo naman sa Pinay Chika. Yes. Maraming salamat. Sa 4EB din.
11: Oo
10: diba?
11: Naman, opo. Oo.
10: Okay, so patuloy po kayong nakikinig sa
11: Pinay Chika tayo!
10: Magbabalik po kami. Maraming salamat.
7: 4eb.org.au, your online multicultural companion.

nalimutan ang lahat ng iyong pangako. Akala ko ako'y hindi na mabibigo, pero di ako bitter. Kung akala mo'y nasasaktan sa sinabi mong forever.

0: Ito pong huling kanta na to, o baka meron pang isa pwedeng ihabol. Mula po dito, nagpapasalamat po kami buong puso muli sa pagtanggap nyo at pakikinig nyo sa amin. Patuloy na pakikinig nyo palagi sa aming Pinay Chika tayo. Joy, maraming salamat. As usual, as ever reliable ka naman pag talagang tinawag ka lang naman. Alam mo yon. Follow up lang talaga eh.
1: Diba? Ganun naman talaga.
0: At buong puso pong nagpapasalamat ang inyong Tita G sa oras na ipinabahagi nyo na para kami ay magkaroon ng live broadcast. Thank you so much. And God is good all the time. Yes. Tayo po'y laging maging mapagpasalamat at laging magpakumbaba.
1: And mula, thank you once again po for having me back.
0: Opo. Next, salamat. Ano pa uli ha? Next broadcast pa uli. Marami pa tayong guests.
1: Ay, oo naman.
0: Huwag ko sabihin ko sino.
1: Hindi. Sige na, pero bongga ulit ang ating next guest.
0: Opo. Okay.
1: Promise.
0: At yan po ang bibitawang pangako ng Pinay Chika tayo na patuloy naman pong itataas ang dignidad ng mga kababaihan. Mula po dito sa 4EB, ang inyong programang Pinay Chika tayo. God bless. Good night.
1: You guys.
0: Maraming salamat po.

0: Oras na ba?
1: Oras na nga.
0: Oras na kasi.
2: Oras na talaga.
1: Oras na?
0: For your
3: Pinay Chika!